Pale kini, pale keji. Bojo won ba da mi, balobalo ni o ma wo. Wo, baba aleku. Ti o fe pa ya re ni, to fi je gbogbo igba ni lusa ni bi aso ofin. O ti wa da laisan kale. Bawo ni o se se ya awon omo re dale. Ben, oyin na lo ma fe gbogbo bukata inu ile yin. Wo ore mi, owo

0: emini oba ezikaya alani sholanke olosun for sholun land ni ifo local government mo ti joba ni December 11, 2010 ninu ipo loba emini boyemi mo ti di second class oba ife won ti fun mi ni first class governor wa oni oti akunfe beto na ni mo se nlo lo lowo lowo bayi ni ilu ososun odo to wa bi bayi ko si panle kankan nu won ife gan mo je olori odo oni kasim aroguyo o de kapa gbogbo omo odo won ye n to kan sele ni pe mo ro ijoba ki joba ko ba wa pese ile ise si adugbo yi ti won ma se ise oko ni gbogbo won se ise ile oni gbogbo won se gbogbo won ye o de ko se kini gbogbo lenu lati fi kole ton parapata bayi so mo ro ijoba to ba le ba kole ise si ilu ososun nbi bayi ile wa ton le fi ko kan wa si bi koda even gan first faith ajile o wa ni ilu ososun bi bayi ti gbogbo omo school ti won wa mu ni gbogbo orisirisi agbegbe ni gbogbo orisirisi adugbo titi kan omo university won wa ko mi bayi lo fe ni so si joba ba le wa establish ile ise sibi inu wa dun oko wa bale so mo ro ijoba kojo ko ba se ile ise sibi ko de ba moju to oju ona wa ta ni kini oju ona ni koko lo se pataki ati pe papa ko si na lati bi odun bi meji nepa o tona fun wa ko de si kokan to se waya ina wa bi for example ina odun yi si lati January titi di asiko May yi meta pere ni won tona fun wa meta pere ko de ki se pa o ton moju wa ton to ba ti lo bi wakati bi merin abi marun won ti mu lo niyan o tun di job mi ewo lati January titi di May ko je meta pere o la ma tona ki joba kojo kon to ro olohun kon wa ro wa lowo a lo ba ore luwe pe kon fun anina won fun anina mo lo sodo won nepa ni songo ota mo lo ba oga won siyet it ni no titi disin so solar ni gbogbo a lo ki se gbogbo ala de ma nowo solar karikari ki joba na kon de ba siju anowo wa kon ba se nkan ta fe si lo ososun
1: ki na won se se te nse ladugo ndo pe dara debo mi ni anu won se gba
0: iseese po ni lo ososun to ba je ti iseese ko si iseese ti o pe si lo ososun a se gunuko a se egun a se ogiriyan a n bogun a se ifa gbogbo won ni mo de fun nile karikari gbogbo won nile separate ti won fi n se ife na ogbo ni wa ninu ilu yi ogbo ni original o wa ninu ilu yi so ko si osa kan ta ki se nigbo ososun bi bayi.
1: Kí ni àwọn ìjọba ti ṣe fún yín dúpọ́ wọn ń bọ̀ lọ́nà lẹ́ẹ̀kan mo rí pàwọn ọ̀nà yẹn rí gbàlú.
0: Ojú ọ̀nà yẹn gan ni pírọ́blẹ̀mù wa gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó sọ ojú ọ̀nà yẹn kò ní pírọ́blẹ̀mù wa ẹnu ẹ̀ ládẹ sí wa báyìí. Bẹ̀tẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Yayi Ọlámilekan ó ti promise wa ipò máa bá wa ṣe ọ̀nà ososun òun ló ń tì í ṣe lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Adẹ̀gbàdúrà kọ́lọ́hun kó bá ràn lọ́wọ́ kọ́lọ́hun kó gbé dé ipò tó fẹ́ lọ yẹn. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba dàpọ̀ Abiodun àti president bàbá wa Aṣíwájú Tinubu mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn púpọ̀ púpọ̀ wọ́n ṣe púpọ̀ ọlọ́run lẹ́dùnmára fún wọn ṣe ọlọ́run jẹ́ kán ṣàṣeyọrí o ọlọ́run jẹ́ kán ṣàṣeyege àdúrà wọn gbà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ olótú tọba làṣẹ Andy Babatunde Abuede mo dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ ẹ̀ mo ṣe púpọ̀ àdúrà gbà.

bato ko lese ka se pe lenu be ni oba oke oba laura bi apa mu ojoro ti ba ngbo ise yi evangelist apuide eno ni ka je ise yi fun yin e ton ti ase waju lori koni 1103.5 Benny, lekosi anje ise obalelua oba evangelist engineer Kehinde Isaac Adesa ti won je ogiyan ti ilu Alari wo ma se aye odun marun lura pe baba nla wo ni kupe kupe kolon ba oke ki ba mu ojoro lase eledua Benny the 20th of June Lori Kondeyi

Eka abo pada. Ewa gbo o. Awa oma. Gbogbo awa oma ti tawon baba awa n pariwo. Ton pariwo fun wa awon o marina daada. Awon o marina daada. Se loju n pa ton wa mi poroporo. E ma je ko ro won o su yin. E mu won wa si ilese Osula Aba. Eyin na o ni fa isan lo gba. Omo re ni o gbeyin awa na o. Baba to jiya nitori wa. Mama to jiya nitori wa. Won o mo gbodo di tan wole abi. Looto e ti gbiyanju o. E ti sare sotu sare sosi. Sugban beyin o ba ti debi ti Olorun ba mi o ti de gbiyanju re lade. Bi igba ti o gbiyanju ni. Ilese Osula Aba Eye Solution. Ibe ni ke lo o. O da mi loju pe te ba debe. Olorun ba mi o de gbiyanju yin lade. Won foju won ri na kedere ta mo na o fi alaafia lule aye. Ke eyan o fe jeun. Kori na ri n to fe je. Abi ka lejo o wole. Ka tete meni to wole. Olorun mo se wa laja wole kabi ta mo wa so pe kabiru ka abo. Ti kabiru o wole ta wa mewure ewure jade. Ai loju lo n je ki agbalagba o si ranran laisun. Toju o ba fo ese oni sina ai se dede oju lo me eyan sese ma fowo pa ogiri ko to rin ai se dede oju lo mu eniyan jasi ko to jasi gegele eniyan tolorun oba mi ba kadara pe anada nu won dopin lori oju won to nyo won lenu lolorun oba mi oke ma ndari lo sile itoju oju Osula Aba Eye Solution. Opo Olorun oba mi la won dibun o. Opo Olorun ni won ba duro. Be sire awon okin farapa mo je eyan niya lori ododo ni won gbele ise won le lori. Ta ba npe won ni sehu ninu alagbo nile yi gausu samani ta wa yi ninu awon ti won sise itoju won to be won to ju be lo. Se iroyin ilese Osula Aba Eye Solution. Koti de seti igbo ti yin ni abe mo gbo tantan ti won polongo won lori radio ka ka kiri ipo airina kawe te wa yi airina ka bible e le ka qurani ko tu le yin wo oju yin o wa njo gegele omo lo sese nfa elomi ni tete ko to le jade so ti pe lo ti le ti wa lenu e abo sese bere e dakun e farabale ke e gbo number yi eyin e pe number yi o awon lolorun oba miran gege bi olugbala fun gbogbo awon to ba larun oju oya e mo ba iroke ko number un kale bayi 091 57 58 90 16 091 57